0: dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
3: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya ti dagdag dati ng tagsaksakit ti bagyo mo? Bago ka na-cleansing, anya ti ramdam mo ng tagsaksakit ti bagyo mo?
6: Ang ubi ti kwado, tatoy saksakit ti pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
5: Rusok.
6: Tuhin natin po natin ang gastric acid ti hospital.
5: Ti hospital. Anya ti hospital na nag-tika tayo?
6: Na admita ti lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatil.
5: Mayatil. Awan natin tagsakit yung sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuan mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pointo.
5: Ado-ado ti, nairuan mo ti, pati liver mo, no?
6: Pointo.
5: Diyan balay nyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Atado.
5: Ada pa yung nairuan. Diyan balay nyo, na pati liver na?
6: Pointo.
5: Ado pa yung?
6: Pasit lang to.
5: Pasit lang. Tagasin mo, taga Lamot?
6: Taga Lamot to.
5: Lamot ti Pogona?
6: Pointo.
5: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
6: Bert Galang Hatawa.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naipo ng timang matipid, may aktivitid, pakaagasa.
5: Like pintas, awan tayo operasyon.
6: O yun to.
5: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat kayo, Apo Diyos.
6: Salamat kayo, Apo. Tatatok na instrumento ng nangagas kanya yung pati sa gubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show. On the Wake Up Call.

0: You've heard the song Cornelia Street by Taylor Swift, and that song was brought to us by Amex Ray Capsule, tested and proven para iwas sa sakit. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. Keeping your company till the hour of 10. And our time now is 8:17. Today is Wednesday, August 12, 2026. For those who are celebrating their birthday today, happy birthday po. And kung may sinaselebrate po kayo, happy celebration. And isang mainit na umaga na, oh, po mga kaibigan, ma'am. Init na ngayon, ha? Ganda yan, ha? Para medyo magbalanse-balanse naman. Hindi rin magandang laging naulan. At hindi rin naman magandang laging mainit, ha? Balance lang dapat. At binabalance natin ang mga bagay-bagay. Sorry. Okay, mga kapatid, kamusta po kayong lahat? Isa mapagpalang umaga po sa inyo. Kamusta po ang araw ng Miyerkules? Kamusta po ang ating gising? Kamusta po ang linggong ito? Patapos na naman po ang week na ito. Wednesday na ngayon, konting kembot na lang. Friday na lang. Napakabilis ng araw talaga. Susulitin po natin ang bawat segundo, bawat oras ng ating buhay-buhay. Kasi nga, tignan nyo naman po, napakabilis po ng paglipas ng isang araw, mga kaibigan. Oo. Napati ko po lahat na nakikinig po sa ating ngayon dyan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pwesto, sa kanilang mga establishments. So, kung nasaan man po kayo ngayon, good morning. Yung mga suki natin dyan sa palengke, ha? Lahat na nakikinig sa atin dyan sa palengke. Kung nakikinig kayo sa Sweet 97.7, magkakaroon kayo ng isang masaganang benta ngayong araw. Maniwala kayo sa akin. Kasi naririnig nyo po yung boses ko pag umaga. Ang parami ng benta yan. Sa 10 na sinabi ko, yung pang 10 talaga ito to. Ibig sabihin nun, bihira ako magsabi. Ang nagkakatotoo. Kaya ito yung sinasabi ko, totoo yun. Ha? Ang labo, ano. Yung mga suki natin dyan, oo, sana magkaroon tayo ng isang magandang benta ngayong araw. Hindi lang ngayong araw, dapat araw-araw. Sa araw-araw rin kayo nakikinig sa amin. Good morning sa ating mga tricycle driver dyan. Siyempre naman, dapat isang masaganang pasada ang para po sa inyo. One time nga meron ako ng sakin na tricycle, ano. Meron talaga siyang radyo, oo. Sa kanyang tricycle. Ang masaklap dyan, hindi sa atin nakikinig. De biro lang. Sa atin naman nakikinig. Salamat po, salamat sa inyong pakikinig sa amin. Mag-enjoy lang sa aming mga music. Dyan lamang po kayo, magbabalik po ang inyong lingkod. Uli po, ito po si DJ Bear. Dito lamang po yan sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.
1: Tay, mayroon na ba?
2: Bukas, no pangatsaro, multaking asupatang.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Andun si The Singing Diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
1: Ako si Mark Angelo Onde, Safety Manager. Pag-gisnan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
2: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
3: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Sira Mag GTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika GTX 500 GTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil lang ang bisyo ko Nangirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya pinanatan ko ng GTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: GTX 500 Bibili sa mga butika
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at ng Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Muli nagbabalik ang ating programang Health Alert para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert! Kasama pa rin ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala. Para ma-achieve ang optimum health, kailangan natin ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress. At lalong-lalo po makaibigan, sa araw na ito, live din tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyong pangkalusugan araw-araw. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bisyo na hindi lang ang humihit-hit ang naaapektuhan o ang gumagamit nito ang naapektuhan. Kasama pa ang mga nakalanghap lang sa usok nito, ang paninigarilyo. Isang bisyo na addictive at destructive sa mga selula. Every year, umaabot sa 110,000 ka mga Pilipino ang namamatay sa karamdaman dahil sa paninigarilyo. At 21% sa mga namamatay ay ang mga kalalakihan na Pilipino dahil sa tabako. At ang iba sa mga ito ay nakuha nila by second-hand smoking. Nakalanghap lang ng usok sa katabi na nanigarilyo at hindi naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang usok ng sigarilyo ay may taglay na 4,000 plus na mga identified ingredients. Kasama na dyan ang nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide, trace metals, at marami pang carcinogenic compounds. Hindi basta-basta ito na mga toxic chemicals ang makukuha mo sa sigarilyo. Kaya kung kailangan natin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil sa antioxidant na taglay nito na lumalaban sa free radicals, lalong-lalo na kapag marami kang bisyo, mas kailangan mo ito kapag naninigarilyo ka or may mga kasamahan ka na naninigarilyo. Ito ang tinatawag na second-hand smoking, lalo na kapag kasama mo pa sa bahay mo ang naninigarilyo, lalong-lalo na ang asawa mo. Ang uso kasi na binubuga ng naninigarilyo, may taglay ito na arsenic, polonium 21, lead, benzene, at formaldehyde. Ang tanong, kumakain ka ba ng prutas at gulay? Yan ang dahilan bakit nagkakasakit, dahil hindi tayo mahilig kumain sa mga pagkain na mataas ang antioxidant at lagi pa tayong exposed sa mga toxin gaya ng usok ng sigarilyo. Nakapag kulang tayo sa antioxidant, mas madaling masira ang ating mga selula dahil sa oxidative stress galing sa free radicals sa usok ng sigarilyo. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C. Lalo na kapag inuubo ka na at laging nai-expose sa usok ng sigarilyo.
0: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline.

0: Monsel, Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
1: Kung hindi ka nakakainom ng DTX 500 at Mighty C at regularly, nakakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. Kaya kung naninigarilyo ang isa sa iyong kasama o kakilala sa bahay o trabaho, pagsabihan mo talaga sila na kapag naninigarilyo, doon sa hindi mataong lugar. Dahil according sa naitala ng CDC, Centers for Disease Control, secondhand smoke kill more than 42,000 non-smoker bawat taon. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ang unti-unting nagre-repair sa mga damage dala ng secondhand smoking sa iyong mga selula at ang pumoprotekta sa cells sa dagdag na pinsala dulot ng usok ng sigarilyo. At sa dagdag pa na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang usok ng sigarilyo ay may maraming metal including aluminum, cadmium, copper, lead, mercury at nickel. At ayon sa pag-aaral, ito ang mga metals ang actively involved sa oxidation sa cellular proteins na nagre-resulta sa structural damage ng endothelium. Ang endothelium ang isa sa manipis na membrane na nakakonekta sa loob ng puso at blood vessels. Kaya pati ang puso, kapag kulang tayo sa antioxidant at lagi kang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo at naninigarilyo ka, pwedeng maapektuhan ang puso. Kaya mas kailangan nating naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang lumalaban sa oxidation dahil sa free radicals galing sa mga bisyo at pollution. DTX 500 Herbal Capsule. Kaya protektahan ang selula laban sa free radicals na nakapalibot sa atin. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, bumili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C, DTX 500 Health Alert.
1: Ang endothelial cells ang nagre-release ng mga substance na nagkukontrol sa relaxation at contraction ng heart. At ito din ang nagre-release ng enzymes na nagkukontrol ng blood clotting, immune function, at platelet. Kaya napaka-importante ang role ng endothelial cells at pwede itong masira dahil sa secondhand smoking. Kaya dapat naka-DTX 500 at Mighty C ka araw-araw para maiwasan ang pagkasira ng endothelial cell na nagresulta sa pagkakaroon ng sakit sa puso at iba pang problema.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Actually, mas malaki ang risk sa secondhand smoking kaysa mga naninigarilyo. Dahil ang naninigarilyo, may filter pa yung hinihit-hit nilang usok, pero ang secondhand smoker, pure talaga na usok ang malalanghap mo. Halimbawa, sa bahay nyo, may naninigarilyo. Kapatid mo or ang iyong ama, maaga pa lang nakakalanghap ka na ng usok. Sakay ka pa ng jeep, ang katabi mo, naninigarilyo din. Tapos papasok ka sa CR, amoy sigarilyo dahil katatapos lang manigarilyo ang nasundan mo. Ang usok ay naiiwan at nalalanghap ng ilong mo. Punta ka sa palengke, may naninigarilyo. Magkakape ka, maraming naninigarilyo. Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compound galing sa usok ng sigarilyo. So dapat araw-araw, uminom tayo ng proteksyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Hindi lang tayo pinoprotektahan sa pinsala dala ng usok ng sigarilyo. Ito din ay pumoprotekta sa mga source of pro-oxidant na sumisira sa mga selula. Hindi ka magkakadiabetes, maiwasan ang pagkasira ng atay, pagkasira ng kidney, gaganda ang balat at mababawasan ang mga wrinkles. At ang napaka-importante, hindi madadamage ang brain cells at hindi magkakakanser. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na araw-araw. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape na mayaman sa antioxidant, pagising pa lang sa umaga, ang hihigupin mo ay mayaman na sa antioxidant na kape, Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugar sugar cane at ampalaya na may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dinagdagan pa ng chia seeds at psyllium husk para malinis lagi ang katawan at gastrointestinal area. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya, at sugar King
0: Extra. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mali sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
3: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
0: DTX 500.
3: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500.
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Marami pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lagi nating pinapaalala na para hindi mapike, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado. Kasi marami ang pumipike ngayon sa ating product online. Kaya siguraduhin na hindi pike ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na ha, sa Navarro Pharmacy, available po lahat ng ating mga product, makaibigan. Kaya puntahan na lang ang mga malalaking pharmacy at local pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Magandang pakinig sa mga nakaantabay at nanunood at nakikinig ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon natin na page. At ang text line number is 0919-002-8117. At syempre pa, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit ba kailangan nating mag-Mighty C, alkaline vitamin C araw-araw? Upang maabot ang sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng katawan. Araw-araw, kailangan ng isang tao na kumonsumo ng humigit kumulang 2 kilo na prutas na orange sa isang araw. Ngunit dahil sa uri ng ating pamumuhay, nahihirapan tayong maabot ang sapat na vitamin C na kailangan natin araw-araw. Marahil dahil tayo ay abala sa trabaho. malayo sa tirahan sa palengke at hindi balanse ang diet, walang oras upang maghanda sa pagkain ng prutas at hindi naman practical sa isang tao na kumain ng halos 2 kilo ng dalandan. Kaya sinusulong ng mga eksperto ang pagsuplemento ng vitamin C tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C upang masuportahan ang katawan ng sapat na vitamin C. Ang benepisyo ng pag-inom ng Mighty C, ito ay isang alkaline formula na hindi mahapdi sa tiyan. Kahit hindi ka pa kumakain, pwede mo itong inumin. At sa dagdag pa na pag-aral ng mga eksperto, ang alkaline vitamin C ay mas absorbable at mas matagal itong nananatili sa katawan. Kaya mas nakakatulong ng malaki upang mas mapabilis mapalakas ang ating resistensya. Maiwasan ang pagputok ng mga ugat at paglabo ng ating mga mata. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Mighty C The Alkaline Vitamin C, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C Alkaline Vitamin C, available na rin sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung kape naman na pang-detox ang iyong hinahanap. Uy, lalong-lalo na ha, sa mga constipated, once a week lang magdumi dahil napakahilig kumain ng tinapay, napakahilig kumain ng pandesal, itong mga walang fiber na pagkain, at mahilig sa mga ano, mga red meat, itong mga karne na meron nga mataas na purine, wala pang fiber, na according sa pag-aaral na ating mga eksperto, pag yan ang lagi mong kinakain, 72 hours pa yung i-digest ng katawan. Kaya nananatili ng matagal sa colon. Kaya mas mainam makaibigan. Kaya mas mainam makaibigan uminom ng Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman kasi ito sa fiber na makukuha sa chia seeds at lalong-lalo na sa psyllium husk. Na kapag nainom mo ito every morning or araw-araw, pinapalabas nito ang toxin sa colon para maiwasan ang bloating, gastrointestinal problem, GERD at lalong-lalo na ang ulcer. At ang kagandahan mga kaibigan, napakayaman ito sa antioxidants na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya na tumutulong protektahan ang ating mga selula. Kaya pagising pa lang sa umaga, simula na ang araw sa detox at antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit

0: TTX Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. TTX 500 Health Alert.
1: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, sasagutin na natin ang inyong mga katanungan. I-text lang sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing kay 782. Dok, ano po ba maganda gawin kapag laging sumasakit ang balakang, Dok? Parang maputol ang balakang ko. Ano po kaya dahilan nito at ano ang dapat gawin? At ano po tama pag inom DTX 500 Herbal Capsule? Pwede ko rin ba isabay ang Mighty C, Dok, para matanggal ang pananakit? Actually, makaibigan, ito na symptoms ay sintomas ito ng panghihina ng kidney. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, pwedeng symptoms din ito sa pagkakaroon ng problema sa matres. Pero kung nararanasan mo, nasigi ka ng ihi sa gabi, tapos pag sakit ng balakang, bumababa ang pain papunta sa iyong hita, ang kailangan linisin ay ang iyong kidney. At ang mahirap sa ganitong problema, kahit iinom ka ng mga pain relievers, after effect ng pain relievers, bumabalik ang pain kapag hindi nalilinis ang kidney. Kaya kung mahilig ka sa maaalat, mahilig ka sa mga soft drinks, mahilig ka sa madugong isda at karne, bawasan mo muna at mas mainam. Maghanap ka na dyan ng pipino. Gadgarin na ang pipino o yadgarin. Kunin po ang pure katas. Ipiga sa malinis na tela. Inom ka ng 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na lagi pong sumasakit ang balakang dahil kailangang linisin ang kidney. Pero kung laging sumasakit ang balakang mo, sa makababayan ha, tapos sinasabayan ng bleeding o abnormal menstruation, pain during menstruation, mas maganda magpa-ultrasound at mas mainam. Inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang super antioxidant at saka super anti-tumor properties na nandyan po, makaibigan, sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung naglilinis ng kidney. Oh, nagtatanggal po ng asid at tumutulong para maiwasan na matubuan ng bukol, especially ang matres ng mga kababaihan. Lagi nating inuulit-ulit, no, sa mga kababaihan na every menstruation merong pain. Uy. Every menstruation, hindi maipinta ang muka. Every menstruation, makaibigan, lumalaki ang mga bukol nyo sa didi. Naku po, makaibigan, pag ganito na problem, iwas-iwas na kayo na ma-stress. Iwas na sa matatamis, mga poultry products at saka red meat, no? At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, subok na po ito, makaibigan. Visayas, Mindanao, and good news dito sa Luzon. Available na po ito at alam ko, matutulungan po ang inyong mga problema. Lalong-lalo na kapag bukol ang ating pag-uusapan. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At ang Mighty C, take mo lang 1 capsule 2 times a day. Sabayan po ng detox coffee every morning para mag-normalize ang bowel movement. Malinis po ang kidney area na siyang dahilan kung bakit nananakit ang balakang. Ang kagandahan ha, ng Mighty C Alkaline Vitamin C, kung tumaas na ang acid kaya sumasakit ang balakang, pababa sa hita, sa kasukasuhan, nililinis po ng Alkaline Vitamin C. So dapat sabay nyo talaga, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mga kaibigan, kapag ganyan po ang nararamdaman na problema. At sa mga kabayan po natin na meron pong mga maintenance, especially maintenance sa diabetes, maintenance sa hypertension. O di ba, tinitake yan mga after meal yan. Halos. O dapat inumin mo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal. Sabi lang iba, Dok, pwede ba inumin ang Mighty C before meal? Acid man yan o ano man yan, ascorbic acid. Ang kagandahan, mga kaibigan, ng ating Mighty C, pwede mo siyang inumin ng before meal. Hindi mahapdi sa tiyan dahil alkaline vitamin C po ito. Pwede mong i-take ha ng 30 minutes before meal. At magtataka ka na lang, especially sa mga matataas ang sugar, na kahit meron ng maintenance, ay mataas pa rin ang sugar. kahit may maintenance, mataas pa rin ang blood pressure. Kahit nagmay maintenance, ang cholesterol hindi pa rin nag-normalize. Namamaga pa rin ang atay, ang puso. Sabayan niyo po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at mamamangha ka sa epekto ng superior antioxidant na makukuha makaibigan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pero inyo makaibigan, sa tagal natin na pag-aaral about cause of disease at prevention, natuklasan natin ang pinakakailangan ng ating mga selula sa ating katawan. Ang ating katawan, binubuo ng mga selula. Dapat po nating alamin yan. Ang pinakaproteksyon, pinakakailangan is antioxidant. Yan ang dahilan na ang Clinica di Alternativo Medicina gumawa talaga ng superior antioxidant capsule, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil nakita sa pag-aaral ang mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant. Biruin niyo yan, mga kaibigan. Hindi mo yan makukuha sa 10 klaseng gulay at prutas. Hindi mo yan makukuha, mga kaibigan, sa 5 klaseng gulay at prutas na advice ng World Health Organization para makuha natin ang saktong nutrients, vitamins, and antioxidant. Kumain ka ng 5 klaseng prutas araw-araw? O, hindi nga tayo nakakain, di ba? Mahilig pa tayo sa mga processed foods. Pero pag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, nasusuplayan ng sobrang antioxidant ng ating katawan. Na kapag ang antioxidant marami sa katawan, even cancer cell ay nagbibigti dahil hindi yan nabubuhay sa antioxidant body and sa katawan na mayaman sa antioxidant. So, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, gawin mo ng regular supplement para regular na protektado ang ating katawan. Available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating program. Yung nakasama ngayon, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala ang pagtulog ng maaga, pagkain ng healthy na pagkain, tamang tubig, makaibigan, at pag-iwas sa matatamis at pagkontrol sa mga matatamang pagkain ay isang kailangan para ma-maintain ang optimum health. At ang antioxidant ay kailangan para tayo ay laging protektado. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: 97.7. Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
3: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
5: ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may Sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank ka, lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

You've heard the song of Boyfriend. That song was brought to us by MX3, BM Extraordinaryo with MX3. Hello po, good morning. Welcome to my program, The Wake Up Call. Welcome, pero mamaya magpapaalam na rin po tayo, ha? Pakabilis po ng oras. It's already 9:44 in the morning, and this time check is brought to us by Don Frederick's Diner. Authentic Filipino flavors serve with heart. And for those who want to try their dish, mag-visit lamang po sa Don Pedro's Diner. Kaya ating, again, our time na is 9:45. Napakabilis talaga ng oras. And thank you so much po sa lahat po ng sinamahan po tayo ngayong umaga, araw po ng Miyerkules, August 12, 2026. Nung konting kembot na lang, Friday na. And sana isamahan niyo po muli ako bukas sa parehong oras programa. Siyempre, dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Every Monday to Thursday po tayo, mga kaibigan, 6 to 10 a.m. Monday to Thursday po tayo. Okay, hello din po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon sa kanilang mga tahanan. Good morning. And ganoon na rin po sa lahat po ng nagja-drive. And kung saan po kayo papunta, mag-ingat po sa inyong pupuntahan. Kung kayo po ay bumabiyahe sa mga oras po na ito, kung kayo po ay pauwi na, lalo na yung mga galing po ng night shift, good morning po sa inyong lahat. And syempre, sa lahat din po ng papasok pa lang, o yung mga papunta pa lang po sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga trabaho, mag-ingat po tayo sa ating pagdadrive. And syempre, huwag niyo rin po kakalimutan, magbaon pa rin po ng payong kahit na medyo maaraw-araw na ngayon. Eh, huwag tayong pakakampante. Kasi nga kagabi, di ba, biglang lumakas, biglang umulan. Oo, ang lakas ng ulan niya kagabi. Hindi ko na napansin kung matagal kasi nakatulog na ako noon. Hindi ko na napansin. Ayun, huwag tayong masyado magpakampante, ha? Kasi meron pa rin po tayong Southwest Monsoon o yun pong habagat na tinatawag. Ito po ay nagdadala po ng ulan sa ating pong bansa. Okay, lalo na mas mararamdaman na natin ang papalapit na Berman. Baka bilis po ng araw, eh. Konting-konti na lang. Ano ba yun? Bakit ganon? Bakit ang bilis-bilis? Hindi mo napapansin, ganon kabilis. Ayan, thank you so much. Magbabalik po ako bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ito po ang inyong lingkod. You're very sweet and very lovable. This yes, it's me. It's DJ Barry. Goodbye to the hearts. God bless and take care.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang gawing kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab niya na.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: movement within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lahat sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: The following tune is brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
7: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
8: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
9: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
10: Mag DJX 500!
9: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
10: at ang stress maiwasan!
9: Mag DJX 500! Araw-araw, mabibilis sa mga butik.
10: DJX 500!
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
10: DTX 500!
9: Mabibilis sa mga butika.
12: Sweet 97.7.
13: This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500.
8: Bibili sa mga buti.
6: DTX 500.
8: DTX 500.
6: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
13: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Gusto niyo bang

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
8: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
5: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

There you have it, the song from LMFAO. Ba yun nawala tuloy bigla? Yeah, song entitled "The Party Rock My Sweethearts." And this song or that song is brought to you by Gada Distribution Incorporated. But nawala ang aking background music. Oh, eto na. Ba yun? Wala pa kasi. Wala pa sa ulas si DJ Chino. I'm about to take my coffee. Kaso nga, yun, nakalimutan ko. Magsasalita na pala. Anyway, welcome sa ating programang The Supercharger Show. Your reader, Chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. Kumusta na kayo? Oras po natin is already 2:15. Sana po ay masaya po ang araw nyo ng Miyerkules. Yes, napakabilis ng araw. Miyerkules na kaagad. And today is the 12th day of August, mga sweethearts ko, ha? Para dagay jay makalip-lipat noon ang date tatan. Palibasa, hindi ka na kasi dinidate. Saktan ka na, nakakainis ka. Nakalasagid ka namin launay. Huwag ganon. Kala mo naman talaga. Shout out sa lahat po ng mga sweethearts nating nakikinig ngayon. O, makipagkulitan na, makipagbardagulan na sa inyong chinitong DJ. Now na! Mag-message ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Ba't ganun? 6700. Sa bali mga ente ayog naman tatay di pagbasa. 00 ka. Parang naartian ako sa sarili ko. Ayun, sa wala namang pang text. Oo, kasi wala namang tawag dito. Tinitext. Oo, pwedeng-pwede ka mag-message sa aking official Facebook page. It's a Sweet 97.7 FM, Santiago City. Oo, parang wala naman masyadong nagtitext ngayon, di ba? Pero dati, palong-pala yung tawag dito, yung texting. Dapat tayong makunkunadang GC. Meron pang option nun na send to many para sa mga may GC. Tapos ikaw, meron kang code name. Kunwari, Lover Boy, pares naman ng letter V. Kunwari, Lover Boy 59, maganon, di ba? Tapos yung isa naman Miss Flawless 65. Miss Flawless kahit lalaki naman talaga. Pero ngayon wala na Wala, ano bang uso ngayon? IG, TG. Parang hindi na nga masyadong uso yung Viber, diba? Yan lang. Narealize ko lang bigla. Anyway, hanggang alas 4 po. Alas 4 tol. Hanggang alas 6 po si DJ Chino sa ating

Welcome to the Supercharger Show, and DJ Luna will not be able to be with us today since marami siyang ganap. Alam niyo naman na, kaya tinawag siyang makabugera dito sa 97.7 kasi, di ba, dami niyang ganap sa life. Oo, lagari ng lagari, event ng event. So, ako muna. Huwag muna kayong maghanap ng iba, ha? Sino ba ito? Ay, akala ko. Why? Akala ko may nagpapabati. Ang kaibigan ko pala nag-message. So, ito muna. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Daniel Padilla. A song entitled, Hinahanap, Hanap Kita. And the song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

Mali yung napindot ko. Anyway, ang lakas mga kasalan nitong kanta eh, no? Yung tipong... ating asunan takit sa lain ni Apo Kapitan. Anyway, mga sweeters, we are listening to a song from Elliot James Ray, a song entitled, I think they call this Love. And this song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday! Oy, saktong-sakto Wednesday ngayon, guys. Wala, na-realize ko lang. Ba't ganun? Nawawala yung mga pa-effect ko. Eto na. Super late. Oras po natin mga sweethearts, it's already 2:44. Okay, kumusta naman? Isang napakainit na hapon po sa inyong lahat. Oras po natin, it's already 2:45. Okay ka pa ba? Fresh ka pa ba? Oh, bawal mabulok ate ko ha? Bawal tayong mabulok, kaya keep yourself hydrated. Inom ka ng inom ng water. Maganda yan, yung hydrated ka lang. Uy, asan na? Asan na yung mga pa-shoutout ninyo? Wait lang, asan na ba yung cellphone ng radyo? Ba't di ko makita? Asan mga gusto pong magpahabol ng kanilang shoutouts, no? Feel free to send me a message sa text line po natin. 0936-322-6700 or message me on, on our official Facebook page. That's, my official, I should say. Official Facebook page ko po, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. At least, yung page ko man lang official. Kagawad. Ah! Nakakatawa yun. Diba hindi? Oy, speaking of mga pagbatid, ay, na-miss ko to! Texter 7098. Sabi niya dito, pag-greet po kami dito sa Wilcon Delivery. Mark Tolentino, Luis Torres, Al Cruz, Aldrich Agustin, at Prince. Salamat, DJ. Asan na? Asan na yung mga pinaka-pogi-pogi na alias-alias nyo dyan? Dati meron pa yung sabi nyo, yung kamukha ni Bullet or Cesar Montano. Ba't ngayon wala na? Wala nang pogi dyan, guys. Nagkasang. Shout out din sa mga shooters natin dito sa El Torogi. Ano na mga bees? Huwag kayong mapapagod, ha? Mamaya nakasimangot kayo dyan. Yung mga ibang customer naman kasi, kalat ng makinukuha nilang damit. Hindi na nga bibilhin, kinakalat pa. Nagalit. Ano ka din? May ari ng kumpanya. Co-owner ka. You know, so shout out sa mga sweeters nating nakikinig sa kanilang sasakyan. Sana hindi pa kayo nabibisit sa akin. Mamaya po pala, naka-live po tayo sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. Once again, the Sweet 97.7 FM Santiago City. Once again, the Sweet 97.7 FM Santiago City. Once again, the Sweet... Oh, ay na. Paulit-ulit tayo. Oh, eto muna. Kukulitan din naman tayo mamaya. Ibigay ko muna ang ating next song. Eto, mapalakit na naman kasi gustong-gusto ko yung nasasaktan kayo. Ay, biro lang. Ayoko nasasaktan kayo. So, eto na. Let's listen to a song from Diwata featuring Justin. A song entitled, 10 Mga Daliri Mga Sweeter. Sabay-sabay tayong masaktan. And this song's brought to you by Casino Plus Wednesday. At Casino Plus, win every Wednesday.

0: naman.
1: Sweet 97.7.
2: Kicks 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
7: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
8: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
9: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Wow!
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
14: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, ng katawan. Kaya kasabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhimindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magating po sa kalusugan.
13: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Billie Eilish, a song titled Bad Guy, mga sweeters. And this song's brought to you by Fico Bank, ang bangkong may puso. We are live on our official Facebook page, that's Sweet 97.7 FM Santiago City. And also, I'm live on my TikTok account, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. So, yun na, baka naman gusto nyo makipagkulitan, makipagbardagulan sa ating programming, the Supercharger Show. Go na, let's G! Kumusta naman po kayo sa hapon ng Miyerkules? Isang napakainit na hapon sa mga taga-Isabela, lalong-lalo na sa mga taga-Santiago, taga-San Isidro, taga-Itiage, mga kalapit bayan po namin. Hello, hello, hello! Once again, nasa programang The Supercharger Show po tayo, Wednesday edition. So, kung meron kayong gustong topic na pag-usapan natin, ibanat nyo na yan, i-share nyo na yan, or i-comment nyo na yan sa mismong page po natin, or dito sa mismong comment section, I should say, dali. shout out kay Kuya Moneri and also kay Kelai, Phoebe Shop dito sa TikTok, and also Papa Kebs. Papa Kebs! Good afternoon. Hoy, ano na? Oh, wala pa masyado. Magantay muna tayo ng viewers dito sa ating Facebook, no? Maya-maya darating na yung mga yan. Siyempre, batiin na din po natin yung mga nakikinig sa atin dito sa may palengke po ng Santiago, sa may Gate 1, Gate 2, Gate 3, and also Gate 4, na yung bagamalim ka na kayo aminita, mga sweethearts. Kumusta naman po ang ating benta ngayon? Oo. Matumal po ba or pumapaldo naman po tayo? Sana pumapaldo po kayo, no? And also, shout out sa mga tagapakinig po natin dito sa El Torogi. And sa mga listeners po natin sa may Unison Home Hardware na Imbag Amalem. Sino pa ba? Sino pa ba yung malagi nakikinig sa atin? Rooster Builders din pala. Wala pa yung mga maiingay sa ating live stream. Wait nga lang, palitan natin tong ating background music para medyo makuha ni DJ Chino yung bardagulan vibes ko. Oh. And of course, kung nakikita nyo po, wala pa rin ang aking katambanan. Wala pa rin si DJ Luna. She's currently busy at this very moment sa mga gigs po niya, no? For sure, kumakanta na naman. Kung hindi kumakanta yun, nag-ho-host. Hello, Ellie. Thank you so much for joining our live. Tiffany Shop as well. Dito sa TikTok. Hello po. And... ano ba yun? Batiin ko na rin yung mga nakikinig sa atin dito sa may Unison Home Hardware. Kumusta na po? At saka yung mga delivery boys ng Wilcon Depot dito sa may Cordon, mga sweethearts. Ay, 319 na! Nakapag-merienda na po ba kayo? Ay, importante yan, lalong-lalong na kung tawag dito. Lalong-lalo na kung feeling mo inaantok ka na kapag nararamdaman mo na yung pagod. Yun, mag-merienda ka, mag-recharge ka, be. Uy, anong nangyari? Diba? Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Yan na nga lang yung puhunan mo eh. No? Shout out! Oh wait lang, ang ingay pala ng aking cellphone. Oh, sorry na. Shout out pala kay Georgie Saturio, nanonood ngayon sa ating live. Kumusta naman? Bumababa ang presyo ng LPG, paring Georgie. Sa kanya nagtanong, parang meron tayong correspondent eh. No? Paring Georgie, pasok! Ralph Tumang, hello sa'yo. Hindi ko
makita kasi kung sino itong mga nanonood dito sa live natin sa Facebook. But of course, let me know. You can comment sa mismong comment section, guys, para naman, yun, malaman ko kung sino-sino kayo. Para mabati ko naman din kayo, ha? Shoutout din pala sa mga listeners po natin dito sa may Ipil, Itchage, Isabela. Yung King and Queen Salon, ilal daw tanga agding-dingig dita. Yes na yes. Maraming tumatambay dyan kasi nga mura lang yung kanilang mga services dyan. Actually, dyan ako nagpapagupit. So, padasin nyo. Sino pa ba? Sino pa ba yung mga umaakyat dito sa ating live? Hindi ko kasi makita ngayon. And of course, shout out din sa mga sweeters natin kasalukuyang nasa biyahe, lalong-lalo na yung mga naglo-long drive. Oy, ingat-ingat po kayo mga sweethearts, ha? Hello kay Nathaniel Corny. Ba't ganun yung pangalan mo, B? Tubbs! Good afternoon! Binabati ko yung mga nanonood sa atin dito sa TikTok. Since wala namang nagpapabati dito sa Facebook. Nangyari ba? Para matumal ngayon yung mga listeners natin dito sa Facebook tapos viewers natin, ha? Mas may ingay yung mga nandito ngayon sa TikTok. Oy, Chef Neller also joined our live stream. Hello po. Samantalin na natin to, no? Samantalin natin tong ilang minuto na magkakasama tayo sa ating live stream. Bawal yung mahihain dito. So, pagalawin nyo na yung baso, guys. Sino pa ba itong mga andito ngayon? Anyway, batiin ko na din yung mga listeners po natin dito sa may Divisoria, Santiago. Lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin. Diyan sa Lozano's Eatery. Oo, lang tinatambayan ng nanay ko yan. O, kasi mura yung mga pagkain dyan sa Lozano's Eatery. Tapos malinis pa. Actually, sila din mismo nagkakate nung kanilang niluluto kasi. Shout out po. And also, yung mga listeners po natin dito sa may San Isidro, Isabela. Hello, hello, hello. Hindi ako sanay na tahimik yung mga viewers natin ngayon. Ano nangyari sa inyo? Wait lang, double check ko lang yung mga notif natin. Baka mayroong mga nagpapabati na hindi ko nababasa. No? Kumusta naman po ang inyong araw ng Miyerkules? Sa akin, sakto lang eh. Sakto lang, oo. Parang walang masyadong espesyal. Wala masyadong mga bagong pangyayari. Parang normal lang. Yung mga nagaganap sa akin everyday, ganun pa rin. Kanina, nagluto lang din ako ng lunch. Actually, napakasarap nung lunch ko. Nag-isa ako ng... nag-stir fry ako ng... ano ba to? Ano pangalan ng gulay na yun? Chicharo. Nag-isa ako ng chicharo. Nilagyan ko na din ng karne tapos kamatis. So, yun lang yung aking... lunch kanina. Kayo po ba? Ano po bang inyong ulam kanina? Wala na tayong mapag-usapan eh. Kaya ulam na lang. Pero kagaya ng sinabi ko, kung meron kayong gustong topic na mag-usapan natin, go i-comment nyo na. Now na. Dali para magkaroon naman ng sustansya itong ating live stream. TV Shop, hello po. Napati ko na ba yung GNB Roof Steel Builders dito sa may Mabini? Hello po sa inyo dyan. Lagi silang nagpapabati at lagi silang nakikinig dyan. And also, yung mga listeners din po natin dito sa may Centro Department Store na yung bagamalim kada kayo amin dito. Napakainit ngayon, no? Lalong-lalo kapag nasa labas. So, ingat-ingat po tayo mga sweethearts. Yung mga sweethearts natin may mga lakad ngayon, no? Don't forget to bring your umbrella kung lalabas kayo. Tapos, syempre, magbaon na rin kayo ng tubig. So, baka matalimuda ko itadala ni Narigate. Na yan. Diba? Wala pa si na Mami Pass. Ba't ganun? Pero sige, antayin natin. RM Warrior, hello din po sa inyo.
hindi, parang bago parang din kasi ako sa pag-live dito sa TikTok. So, I'm not actually well-versed on how to use itong platform na to. Pero, yan yun na. Ay, Alipin po, Idol. Ah, nagre-request po ba kayo ng kanta? O sige, check natin. Alipin, sino na kumanta ulit nun? Alipin, Shamrock, tama ba? O sige, play natin. Meron pa naman tayong ilang minutong natitira. No? So, tama ba? Shamrock po ba, sir? Sino po ba nag-request na ito? Si Sir J. Michael. J. Michael Gutierrez. Tama ba? Or... Ay, kumusta ka na? Sabi niya, parang kilala niya ako. Wait lang. Hindi ko masyadong makita yung profile picture. Pero mamaya, check natin, ha? Eto po ba? Song request niyo, ha? In love po ba kayo? Kumanta ka na. Ayan pala, decision niya. Hindi ako makanta. Alam mo na... Oh, wala akong masyadong talent, be. Oh, sa pag-host lang siguro konti. Oo. Wait lang. Parang familiar eh, no? Pero sige, maya-maya check ko pa. Kahapon, may ni-request naman sila kahapon. Tawag dito. Kanta naman ng Rockstar. Usually kasi, ang mga piniplay natin sa program na to, no, sa Supercharger Show, since dapat nanggigising tayo, mga upbeat songs, yung makantang nakakagising, yung makantang nakaka-induct, ganun. Di ba, Kurt? Oh, thank you so much for joining our live. May singit lang, di ba? Oh, we still have 3,000 viewers dito sa ating TikTok Alive. Hello po. Sa mga nakikinig po sa kanilang sasakyan, if you wanna see your chinitong DJ on air, feel free to visit our page. Sa Facebook po, that's Sweet 97.7 FM Santiago City. Sa TikTok naman, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Oras po natin mga sweethearts, it's ready 3:27. I hope you guys are having a great Wednesday afternoon. Sana po magandang araw na to sa inyo. Sana po ay masaya kayo ngayong araw. Sana po ay nabusog kayo. Mema, kung ano na sinasabi, diba? Ay, kumusta naman kayo? Yung mga andito ngayon sa live natin, magkwentuhan tayo. Dali. JC Aya, andito rin sa ating live. Kumusta na? Ay, balita ko. Balita ko. Tawag dito. Ano ba? Balita ko, ikakasal ka na. Tama ba yun? Dito nakichismis sa mismong live, eh. Ay, umuulan daw. Sabi dito ni Creation. San po ba kayo? Dito sa Santiago City. Hindi naman. Actually, maaraw dito. Maganda yung panahon dito sa may Santiago City. Mm-mm. Napakainit. Oo. San banda ba yan? Kalamba. Uy, ingat-ingat sa mga sweethearts natin dyan sa may Kalamba, Laguna. Actually, marami akong kaibigan na taga Kalamba. Oo. Marami akong mga kaibigan na taga Laguna din. Tapos, nakita ko, ay, eto na.

0: Sino pa shout out naman kay Chris Dumag, Nomar de la Cruz, Zayong Sabala at Nico Paloma at PJ Bencito. Love you DJ, love you too, mwah mwah mwah. Eh Japot, sino to? Wait lang, hindi ko kasi masyadong makita yung inyong mga profile picture. Ang liliit kasi, ang labo-labo ng mata ko, tapos hindi pa ako nagsusot ng salamin. Pasaway, di ba? Oo. Check natin. Pero feeling ko mga kabas ko tumato kasi itong mga pinapabating niya. Eh parang tawag dito, pamilyar nga. Lalo-lalo itong si Nico Paloma. Ay Nico, paring Nico. Mag-host kami sa birthday ng kanyang anak. Tuloy ba yun? Tuloy ba yung pag-host namin? Tuloy siguro yun. Nagpabook siya like 2 months ago. Alam niyo na guys, kapag nangailan ko yun ng host, maraming host dito sa 97.7 FM. Dahil dyan mga sweethearts, commercial break muna tayo dahil oras po natin is ready. 3:30 and this time check is brought to you by Pau Di Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pau, tayo po yung magbabalik makalipas ng ilang patalastas.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: Radio Enterprises.
1: Located at Villarica Building,
0: City Road,
1: Central West, and Chago City.
0: Call or text
1: 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Renato Teodoro, nandiagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan nito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa
5: akin. DTX 500 Health Alert.
6: Yan po, makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na meron din pong diabetes at hypertension. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na-normalize ang sugar, nakikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Irregular na regla o men's. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500 ibili sa mga DTX 500 DTX 500.
0: Si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500 mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

And yes, tayo po ay nagbabalik. And we're listening to a song from Jesse J. A song entitled Domino Among Cedars. And this song is brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. We are still live on our official Facebook page. That is Sweet 97.7 FM Santiago City. And also sa aking TikTok account, mga sweethearts ko. That's Sweet 97... Ay, mali. Mali na naman. Mali! Sweet... Ay, mali ulit. My personal TikTok account. That's DJ... Chino-Sweet97.7. So, kayo na bahala. If you want to see me sa TikTok or sa Facebook, yun, parehas lang naman yung page ko. DJ Chino-Sweet97.7 FM lang. Oh, baka i-follow mo pa. Ha? Thank you na kaagad. Michael Grachico is watching our live right now. Kumusta na? Pahabol po, DJ. Baka magtampo si Jeffrey Dison. Ay! Paring Erwin, ikaw pala yan, oh, yung classmate ko nung high school. Yes, nag-high school po ako, ha? Oo. Kumusta naman na, Erwin? Nakakamiss din, no? Nakakamiss din yung, alam mo yun, yung high school life, di ba? Naalala ko ba dati yung tipong mahiyain pa ako. Tapos pag saktong wala kaming klase sa specific na subject or wala kaming klase sa mga ilang subject, no? Pupunta kami sa mga bahay ng mga klase namin, tapos namimitas kami ng pinya. Natry ko yun, nakakamiss lang. Ano ba? Let's talk about your most memorable ano ba? Memorable experience nung high school. Ano ba? Marami eh, di ba? Meron pa dati na sobrang nauso yung mga gamit ni Jolina. Yung ballpen na may feather, ganun. May feather, tapos ano ba yun? Yung clip sa buhok na paru-paro na kapag naglalakad ka, tumatalbog-talbog. May pa-spring kasi, ganun. Tapos nung high school din, dun ko din first time matry mag-cheer dance kahit di naman talaga ako sumasayaw. Epal lang, oo. Hi! Erin May Love Bugin. Oo, sabi niya dito, kumusta nga DJ? Okay, ato yung mga tuturog niya yung lablaba na klata. Kadagi dyan, sweethearts tayo nga padas, kaparehas ko ng mga torturog, aya. Oo, kapi-kapi kayo tatan, ta narigati, kasadyo mga torturog kayo, tapos aradyo kayo trabaho, yun, aya. Bugoy na Ren, boss pa, shout out. Eto naman, tinatawag mo pa akong boss, DJ na lang, hindi mo naman ako amo. Nakakaloka ka. So anyway, shout out sa iyo, Bugoy na Ren, and also Ringoski. Maraming salamat sa pagla-like sa ating live, no? Asan na ako? Ano yung pinag-usapan natin kanina? Nawala ako, be. At tinarigat na, eh. Aji lumalakay ka talaga. Pero me, aji pinagkabaw muna. Oh, sobrang makakalimutin na ako. I'm already 37 years old. Ay! Ano ba yun? Tanda na ba? Pero okay lang, sabi naman nila, hindi daw ako mukhang 37 years old. Ah! So yun na nga, sa mga sweeters naman natin, yun pala, naalala ko yung pinag-usapan natin, yung pagkakape. Kasi diba mahirap kumilos kapag inaantok ka. Lalo kapag nasa trabaho ka. So,
Ayun, kape-kape din, guys. Gisingin nyo yung sarili nyo. Name bag ng Malem DJ, sabi dito ni Gringons. Ay, taga saan ka, be? Name bag ng Malem kanya. Alexis Fernan also joined our live stream. Alam, dami din palang Ilocano dito sa TikTok. Nakaka-happy naman. Anasin tayo ngay DJ. Naglutok iti ginisa nga chicharo nga dati. Karni ti baboy na. Nilagyan ko din ng kamat. Sarap, actually. Nilagyan ko din siya ng dark soy sauce. Malasa. Mahusay kasi talaga ang magluto. Ayun na, nawala na yung sinasabi ko, ha. Sa mga sweeters naman po natin, na hindi naman... Aurora Province. Aurora. Isabela Mid lang. Ay, Aurora Province pala. Sorry. Diyan yung maraming beach diyan sa may Aurora po, no? Ay, kumusta naman po pala kayo diyan? Hindi po ba kayo naapektuhan ng habagat, sir? Diba nawawala na? Ipro-promote ko pa, guys, yung sinasabi ko sa inyo. Taga-abra ni tatay ko. Abra. Saan na ulit yung abra? Isabela din ba yun? Ala, di ko na... Ah, yes, sabi niya. So, yun na nga, sa mga sweeters, kasiguran Aurora. Eto na, pinapromote ko yung Soya Suprema, hindi ko na ma-promote. Hello po, paano po magpa-promote ng business? Sabi ni Grit by KLS. Oy! Pwede ka mag-message sa aming Facebook po, no? Pwede ka mag-message sa Suite 97.7 FM Santiago City, or you can also send me a private message, Sir Grit by KLS. Pala naman po. Yeah, para mapag-usapan natin at para ma-endorse ko naman po kayo sa aming marketing head. Yes na yes. O, tama yun, guys. Pwedeng magpa-promote dito sa 97.7 FM. DJ live ka ba sa TikTok? Yes! Kanina pa, Ben. Mas nauna ako mag-live dito sa aking TikTok account. So, yun na nga. Kagaya ng sinasabi ko, mga sweethearts, no? Yung mga sweethearts nating hindi naman nagkakape, feel free to try Soya Suprema. Ang Soya Suprema po ay... gatas para sa buong pamilya. Oo, pwedeng-pwede po kasi ito para sa mga bata, mga teenagers, adults, tapos mga elders po natin, ha. Ito po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. Sa mga sweethearts natin, dumadaan na sa menopausal stage, itaas nga ang kamay. Hindi, sa mga sweethearts natin dumadaan na sa menopausal stage, nakakatulong po ang Soya Suprema para mabalansi po ang inyong mga hormones. Para hindi ka masyadong, alam mo yun, para hindi ka masyadong... bugnutin! Nakakatulong din po ito para sa mga sweethearts natin may problema sa prostate. Sa mga sweethearts din po natin medyo marupok na yung mga buto-buto, pero gusto pa rin tawag dito, active yung kanilang lifestyle, no? Go! Subukan nyo na po Soya Suprema, mga sweethearts. Ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Ay, ADJ, sabi dito ni Alicia Caleb. Ay, parang pamilyar gabi. Alicia, wait lang. Paano ba tayo nagkakilala? Parang pamilyar tayo yung pangalan mo. Tapos sabi dito ni Sir Gringonski, no? Taga Isabela po kayo, DJ. Yes, dito po ako pinanganak. Dito rin po ako nag-aral sa Isabela. Pero tumira ako sa Manila for 13 years after college. Dami sinabi. Tinatanong na ako, taga Isabela, di ba? And also, another comment from... Ay, wala na pala. Guys, comment lang ng comment na ilang... Hanggang alas 4 lang po itong live natin. Samantalahin po natin. Diba? Let's make the most out of it! Ano nangyari sa mga viewers natin sa TikTok? Ay, sa TikTok to. Sa Facebook, nawala! Sino pa ba yung hindi natin nababati? Anyway, kung meron man akong nakalimutang batiin, guys, maya-maya... basta mag-message lang kayo sa akin. Mag-message lang kayo sa aking page, DJ Chino-Sweet 97.7 FM sa may Facebook po, or you can send me a message sa ating
Text line 0936-322-6700. Ay, eto pala, oo. Siya pala si Erimi. Sabi, DJ siya ato ni Erimi. Yung nag-comment sa live sa Sweet 97.7 FM. Nagal lang ito yung anak ko. Oo pala. Oh, sorry na. Sabi ko, parang familiar ka ako eh. Kasi, yun pala. Oh, ikaw pala yun. Agkabawak kami inin. Oh, di ko alam. Sobrang makakalimutin ko na kasi. Pero normal lang yun kapag nagkakaedad ka, diba? Shout out po taga Libona Bukid Noon. Sabi dito ni Jason Paluso. Oy, hello po. Kumusta po yung mga sweethearts natin dyan sa may Bukid Noon? Ay, baka pala naninibago ko. Sweethearts kasi yung tawag namin sa mga listeners o kaya sa viewers po namin. Kasi yung pangalan nga ng istasyon, Sweet 97.7 FM. Bana, asiwa kasi kayo. Sweetheart ng sweetheart ng si DJ Chino eh. Kaya tapos biglang narinig ng jowa mo, sino yung tumatawag ng sweetheart sa'yo? Nagali, tapos nag-away pa kayo. So, nagpapaliwanag ako, ha? Nakaka-good vibes naman tong live stream natin. Ang daming, I mean, ang layo nang nararating natin, di ba? Oo, nakakarating tayo ngayon. Nakarating na tayo ngayon sa Bukid Noon. Sabagay, meron nga tayong mga listeners sa New Jersey. Meron din nga listeners sa Middle East. Oo. Hey, shout out. Tsaka mag-ingat po kayo lagi, ha? Uy, ano na? Can I request a song? Yes, you can. Ano po yung request natin, Miss Bel Arpon? Andito ako now, idol sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija. Still watching. Oh, thank you so much. Anyway, you can also listen to us sa Radio Garden. So, hanapin lang po yung Radio Garden. Siya yung favorite search engine. Tapos, i-search po. Kapag nakabukas na yung website ng Radio Garden or yung app po ng Radio Garden, i-type nyo lang po, Sweet 97.7 FM. Control. Any Tony Fowler song? Let me see. I mean, let me check. Let me see. Fowler. Let me go ahead and check if we have any songs for... Oh! Alabe! Paano ba yan? Wala kaming... Papadownload na lang ako ng kanta ni... tawag dito. Ni Tony Fowler. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Magaling yan, diba? Wala. Papadownload po ako sa aming technician. Ha? Pasensya na po, Miss Bel Arpon. Uy, ilang minuto na lang, guys, ho. Oh. Hi po, sabi dito ni Kiara. Hello sa'yo, Kiara. And also, hello to Robby Arimbuyutan. Oh, pasensya na ako. Hindi ko kasi dala yung aking salamin sa mata, kaya hindi ko masyadong makita yung inyong mga comment. Pero okay lang, ilaban natin to. And, syempre, hanggang alas 6, ano ba tayo yung sasabihin ko ulit? Hanggang alas 4 lang po yung ating live stream. But then again, you can send your song request, mga pagbate, sa mismong page ko, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Dito po sa tawag dito. Dito po sa TikTok or sa mismong Facebook po. Ay, kanibalismo. Sige, play na. Hindi kayo makaka-copyright yan, guys. Baka bigla akong mawala dito. Sige. Sige, play natin yung request nila kasi minsan lang naman sila mag-request eh. So, let's go!

Ng copyright, no? Hindi pwede. Kailan ko pa rin magsalita pala dito para hindi tayo maka-copyright, guys. So, pasensya na, sir. Oo. Wait lang. Asan na kanina yung gustong mag... Okay, yung gustong... May nagtatanong kanina dito yung gusto magpa-add si sir. Wait lang. Double check ko lang kung saan siya nag-message. Ha? Oras po natin mga sweethearts. It's ready 3:55. Oh, ano na pong pinagkakabalahan ninyo ngayon? Good afternoon, Salasal Esports versus NU Esports 2-0 shout out win. Sabi dito ni Rico. Masamang tao. Oy, congratulations po sa inyo. Pumapatay lang ako. Nakaidagdududo. Sarap kasi talaga matulog kapag ganito yung panahon, di ba? I mean, sa inyo na umuulan kasi dito sa amin yun, hindi. Kagabi lang umulan dito. Pero as of the moment, maaraw dito sa Isabela. V. Cortez girlfriend mong shoutout mo. Ano daw? Actually, yung sabi niya dito, Eve Cortez, girlfriend mo, shout out mo. Hoy, 4 minutes na lang guys, i-end na natin tong ating live stream. Pero go, ilaban lang natin ng ilaban to, ha? Oo. Pagkain yung sinabi ko, kung mamaya gusto niyo pa rin makipagkulitan sa akin, edi, yeah, just send me a message on my Facebook page or sa text line po natin, which is 0936-322-6700. Ala, thank you so much, Rico. Up eh, ka naman niya, oo. I'm wondering what happened sa ating mga viewers dito sa Facebook, no? I think they're just currently busy. Pero, yun, sana po ay okay kayo, ha? Sana po ay, ano ba to? Sana ay productive ang inyong araw. Uy, ang dami nag-follow sa akin, nakakaiyak. Romeo De Guzman, maraming salamat. Mamaya po pala, no? Pwede nyo rin, pwede nyo ding mapakinggan ang susunod na DJ. Mamayang 6 p.m. until 10. Magandang playlist ngayon ni DJ Nathan kasi ngayon po ay Miyerkules. Playlist po niya ay 90s o 90s hits. So, kumili ka sa 90s hits. So, mag-request na po kayo. At saka, pwedeng-pwede rin kayong tawag dito. Pwedeng-pwede rin kayong manood sa live namin. Sweet 97.7 FM Santiago City. Yan po yung page namin sa Facebook, no? Hello, DJ. Batiin ko naman yung mga taga-Taysan, San Jose, Batangas. Please play Power of Love. Kanino Power of Love po ba? Sige, check mo natin, ha? Power of Love. Celine po ba? Wait lang. Ah! Ba't ganun? Power of Love. Wait, may ilang minuto pa naman po tayo dito, pero tignan natin. Ito ba yun? Ay, parang hindi. Ito, try natin. In the morning. Ay, eto po ba yun? Pero itong piniplay natin, supposedly, para sa programa pong tawag ito. Para sa programang pang alas 10 hanggang alas 2, pero sige, pagbigyan natin itong si Sir. yung playlist po kasi natin sa magganitong oras eh yung pangkulitan, no? Yung mga upbeat mga kantang nakaindak, nakasayaw, gano'n. Pero go lang.
Uy, ang bilis ng oras, guys. Oo, malapit ng malapit ko ng i-enjoy.

Ang live po natin dito sa ating Facebook page. Kasi mag-alas 4 na. Pero maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa 97.7 FM. Dito sa TikTok, siguro magla-live pa rin ako, guys. Hindi ko pa i-add yung aking tawag dito. Hindi ko pa i-end tong live natin dito sa TikTok. So, kalman nyo lang, dyan lang kayo. Anyway, eto na nga. Papaalam na ako sa ating Facebook Live. But then again, I'm still with you until the hour of 6, mga sweethearts ko. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Bye-bye! This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga

0: GX500. Sardinas na may sariwang sarap at sustansya. Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking
5: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinagin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Lane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Lane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan ang MX3 Plain, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try. Walang wala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement. Napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood po lagi sa television, saka sa page po ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
10: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

There you have it, a song from Shane Espiro, a song entitled Die on This Hill. And this song is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Mga sweeters, we are still live on my TikTok account. That's DJ Chino-Sweet97.7FM. For those na hindi naman masyadong busy at this very moment, feel free to join me sa ating live stream. Go na! And yes, we are now at the third leg of our program, the Supercharger Show, mga sweetos. Just like what I said earlier, I'll be with you until the hour of 6. So, let's make the most out of it. Mag-request lang na mag-request. Shout out sa mga sweethearts nating pa-uwi na. Shout out din sa mga sweethearts nating uuwi pa lang, pinag-awid ngaminin eh. Manulang minuton at 13 minutes before 5. For sure, that type ay nakasagana. Dagita babagda. Dagita ag-out ti alas 5. Ayan. And of course, I'd like to say hi sa mga sweethearts naman nating kagigising pa lang ngayon, yung mga graveyard, yung kanilang mga pasok. San ka DJ? Sabi dito ni Aloveria sa TikTok, no? Yeah, dito po kami sa Isabela. Itong sa station po namin, Santiago City. I mean location, yes! Dito nga sa Isabela, Santiago City. Santiago City mismo. Pa ba? Nawala tuloy ako sa iyo, Aloveria. Ingat-ingat sa mga sweethearts nating pa-uwi na, ha? And also, shout out din sa mga drivers po natin at sa mga nag-aabang ng kanilang mga masasakyan. Mga sweethearts, of course, congested din naman po yung daanan dahil rush hour na naman. So, sana wag tawag dito, wag masyadong mainit ang ulo ninyo, ha? Kalmahan nyo lang. Sorry na distract, sabi ni Aloveria sa ating live. It's totally okay. Kasalanan ko, nagpapadistract ako. Alright, eto muna. Let me give you our next song. Let's listen to a song from Eraserheads. A song titled The Torpedo. And this song is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary.

0: cold, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Ang Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. I lift skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

there you have it, the song from D1 featuring Morrissey Chin. The song entitled Bongs Up, mga sweeters, or Make It Bongs, I should say. This song, by the way, is brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors. Serve with heart. We are now at the final hour of our program, the Supercharger Show, mga sweethearts. But of course, don't hesitate to, you know, to send your song request. Kung meron pa kayong gustong i-request, kung meron din kayong gustong i-shout out, feel free to, yeah, just hit me with your text. Yung text line po natin ay 0936-322-6700. Ating, or ang aking page where you can also send me your DMs is DJ Chino-Sweet97.7F. Magandang hapon, Isabella! Magandang hapon all over the world. Yes. Naka-live pa rin ako dito sa TikTok. Oo. Shout out to Aloveria. Shout out kay Hannah. Nakasama ko din sa live ngayon. Shout out kay Dwight. Oo, asan na? Wait lang. I'm actually checking some message here. Oo. Yung pinapa-shout out kanina ng mga taga Santiago, pinapa-shout out ni Dwight. Let me just backtrack. Wait lang. Oy, eto. Sabi dito, hindi ko na mabasa. Hello DJ, pag-greet kami. Nanunood with manager Mart Fabian and executive chef June Herman. So shout out po sa inyong lahat na imbag na malimkada kayo ang amin, mga sweethearts. And also shout out sa mga sweethearts natin galing sa kani-kanilang trabaho. Yung mga napagod sa work. Kaya yan. Mag-recharge kayo pagka-uwi nyo, ha? And also shout out sa mga very busy at this very moment, kagaya ng ating mga mommy, mga tita, mama. Oo, mga busy nagluluto ngayon. Ay, Dwight! Ay, wait lang. Mali pala. Hindi ko natuloy nababasa yung mga ibang message dito. Sabi dito ni Maldita Pamsky, idol shout out from Taytay Rizal. Bahan na kami dito pero laban lang. Yes na yes. Laban lang tayo ng laban, guys. Pero mag-ingat kayo dyan, ha? Kung kaya namang huwag sumuong sa baha, huwag kayong sumuong sa baha. And always protect yourself. Let's say if you really need to, you know, suong-suong, edi mag-suit kayo ng bota. Ako lagi, lalong-lalong nung nakatira pa ako sa Malabon, sa bahay namin sa Malabon, lagi akong may bota sa bag. Laging ready bota, tapos meron din akong raincoat doon. Ganun talaga, laging handa. Ganun naman talaga dapat, lagi kang handa. Yun lang yung maganda talaga sa atin. So, sa ating mga Pilipino, no, we're very resilient. Oh, kahit may nangyayari ng mga sakuna sa atin, may nangyayari ng hindi kaaya-aya, alam mo yun. Atibay pa rin tayong lumalaban. Shout out to Nelson Salido. Magandang hapon. And also, shout out to my Isok family, Bantilan family, and my kapitbahay sa Santiago, Iligan City. God bless. O, diba, nasa Iligan na tayo. Kanina sa, nasa, tawag dito, Rizal. And for those who are wondering kung paano kami napapakinggan all over the world, aside sa Facebook, no, pwede rin po sa Radio Garden. So, all you have to do is to search for Radio Garden. Then, once na nasa platform na kayo ng Radio Garden, just search for Sweet 97.7 FM Santiago City. Anyway, mag-iingat po sa mga sweethearts nating nasa daan ngayon. Pero ngayon, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from, ito may pa-shoutout ulit. Another shoutout. Shoutout daw kay Tita Liza and kay Mama Venus from Caloocan. Ay, saan Caloocan yan? Tawag dito, taga South Caloocan. What? South ba kayo or North? Saan ka sa Taytay daw, maldita? Sa North daw sila. Okay, gets ko na. Eto na, buhay ko ng ating next song. A song from Blackpink. A song entitled Kill This Love. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors. Serve with heart.

pagkaalam na na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsukat tayo. Apo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka. Saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-mm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, we...
1: Loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Drive Max Capsule, may Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: TX500. Mabibili sa mga butika. TX500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: TX500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na

0: sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: The Sadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. The Sadeco Memorial Homes and Chapel. The Sadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. The Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang The Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng The Sadeco Rice, The Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang The Sadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
3: Taga-san, sa Corbis Crino po.
2: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
3: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung san po, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa port po, dito sa port ng balita, kinsan, mahihirapan akong huminga po, gano'n.
2: Magdami.
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
3: Bakit po ako ng easy out dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of limbo.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan ako.
2: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
3: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon, subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Barguis Quirino na siya po ay nagsukses sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: diabetes, mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Pangasinan.
1: Kuya Boy,
0: Scovy. Tayo
1: na naman taon na. Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
0: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga.
1: Apo.
0: Yun ang pinatapin namin.
1: Apo.
0: Tapos tangalik. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
1: Yung pagbabawas.
0: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, ganoon bench pa. Isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawang ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DGX 500, mabibili sa mga butika.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Si Rufino Facun para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facun, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Ano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Co-op. Yes, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty grant of God, and I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maling kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong madissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan. Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala. 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong pamamagitan ng produktong ito. Ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

napapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon, saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating panadudunan.

0: tawag na po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, Tatay Lito?
1: Oo.
0: Apo, taga saan po kayo, Tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si Tatay Lito?
1: 67.
0: 67, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sasya pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroon pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sasya pa lang.
1: Oh, dalawang sasya pa.
0: Ah, parang humingi lang kayo ng dalawang sasya sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Parang humingi lang po kayo ng dalawang sachet doon sa iniinom ni Mrs. po ninyo.
1: Oo, opo.
0: Ah, okay po, Tatay. So, ito po ba'y pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa rice cure.
0: Naubusan na po sa dyan po sa inyo?
1: O sa Mulabin, wala ng supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ng ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili, Tatay?
1: Mulabi, RX Cure sa Pharmacy.
0: RX Cure Pharmacy. Naubusan na po dyan.
1: O, sa Mulabi.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, Tatay, malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pamasahe, mga 200 plus, bakat po.
0: Tama. Medyo, ano pa. Sige po, Tatay, hayaan po ninyo. At ating po namang ipapaalam po ito sa ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave ng ating po namang rice coffee dyan po sa pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo. Go ahead po, Tatay.
1: Kailan ba sila mag-deliver sa Mulave?
0: Sasabihin ko pa lang po, Tatay. Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, Tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin. Paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang semana, isang linggo.
0: Opo. Sige po, Tatay. Noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa Mulave. Sige po, Tatay.
1: Ano

0: Ano bang agreement sa ang issue ng maghatid sa kwan? Ano ba yun sa pharmacy?
1: Opo, hindi ko po alam tatay eh. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap pa, po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po, may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
0: Okay. Ngayong Thursday, punta ako sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe. Yung pira na ano ba yun? Sa Tagalog yung billing?
1: Opo.
0: Repeat naman ako, Kuya Boy, sa kuhan, sa pharmacy. Ibali ng 10 boxes.
1: Opo, 10 boxes.
0: 2,400.
1: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na lagak na po ninyo yung ano. Sa online, tatay, hindi kayo na-order sa online?
0: Ay, ito mahal lang, Kuya Boy.
1: Yes, kasi mahal.
0: Kasi 300.
1: Tama. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at assignment ko po yan, galing po sa inyo. Ako po ay i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
0: Kailangan mapadali, Kuya Boy, kasi
1: yes,
0: ang
1: misis
0: ko ay pinakyan
1: ako. Inutusan na kayo. Tama. Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniinda karamdaman ni nanay?
0: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
1: Oo.
0: Kuya Boy.
1: Po.
0: Kinulam sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
1: Ah, ganun po ba? Marami po siyang ano? Marami po siyang iniinda karamdaman?
0: Oo, marami. Noong hindi siya makatulog.
1: Oo.
0: Lagi, ano ba yun siya? Yung kurog sa yan, TLB daw,
1: ha? O, sumasakit. Kram, parang namamanhid.
0: Namamanhid, wala akong tulog. Halos siyang gabi.
1: Opo. O, pero po nung, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
0: Limang karton pa.
1: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
0: Hindi, mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sabi saya pa, panang
1: opo,
0: pamati.
1: Pakiramdam.
0: Pakiramdam,
1: oo. Opo.
0: Mabuti naman.
1: Opo.
0: Ngayon na wala na, naubos na. Kaya pa, yurtin ako nung doon din balik yung dibati nga mga sakit.
1: Oo, bumabalik na naman.
0: Nahinto ang kanya.
1: Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
0: Oo. Gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
1: Okay lang yan tatay. Basta
0: hindi po siya maka-intindi sa Bisaya.
1: Oo. Opo.
0: Hindi kami maka-intindihan.
1: Sige.
0: Gusto ko nga kami makasulti kung siya pamahagi sa iyang pag-hatol sa risko ko biasa ako sa
1: pharmacy.
0: Kung gas ba o magsingil-singil ba kada bulan ba yung anak ay o magsingil-singil kada bulan pwede ba nga magsingil ang tultur na sa ibiling mga stock ito.
1: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila kasi along the way kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, Kung minsan, may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila, kaalis lang namin Kuya Boy doon sa butika, ubus agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Molave. Para kahit papaano po ay malagyan po muli at sana hindi na po maubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
0: Ayun na lang ang trabaho. Kung mabili sila ba, for example, plan, 100 bucks, panalitan lang.
1: Uh-oh.
0: Ako kayo, makakilo ka na siya balik-balik.
1: Oo, para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
0: Ngayon, Kuya Boy, na nagsabi ito, nakinig sila?
1: Opo, nakikinig, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
0: Kuya Boy, pasensya na.
1: No problem. No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayo, huwag po kayong hihingi ng paumanin. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit pa, kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Okay po yun, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po yun. Wala pong problema doon.
0: Kasi nakikipagtawag kayo si Ulay, hindi ko kasunodan.
1: At least ngayon, tatay, nagkausap tayo. Nagkausap tayo ngayon.
0: I put off the na kayo. Nag-text na ako sa inyo.
1: Yes.
0: Kasi, ang alam ko, mabasa na niyo ang text.
1: Yes, opo. Kaya po tumawag kami. Opo, kaya po tumawag kami.
0: Kuya Boy,
1: follow up
0: ko sa
1: ano, yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan, wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
0: Mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa ron. Are you sure, sir? Ako kayo di makatilo ka na si balik.
1: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po, no problem po, tatay. Noted po yan. Mapapaabot po natin sa kanila.
0: Okay. Salamat, Kuya Boy.
1: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
0: Okay.
1: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas, ano po, na natutulungan na po ng ating rice coffee. At marami na po ang nagpapatunay, syempre, ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po namang mga kababayan ang umiinom na po ng ating rice coffee at natutulungan na po nito, mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang rice coffee ng ating po namang programa na bawat tahanan po ng

0: Pinoy ay dapat po meron pong rice coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po nating naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang, eto nga, nagkakaubusan na dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, siyempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po namang mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po namang mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po namang produkto, mga kaibigan. At siyan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 na kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1 yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At siyan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Kaya naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tate Johnny ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Tate Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Osaylan Pharmacy ng Mat Highway, Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Dominic
1: po.
0: Ah, Dominic. Dominic. Taga saan si Dominic?
1: Taga San Mateo, Isabela po.
0: San Mateo, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?

0: 24 po.
1: 24. Umiinom na ng rice coffee?
0: Hindi pa po.
1: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
0: Opo, tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
1: Sa Isabela. Okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
0: Nakita ko po sa online.
1: Nakita niyo po sa online? Opo. At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
0: Meron po.
1: Ano po yun?
0: Cerebral palsy po.
1: May cerebral cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po, ha. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
0: Sa Ramon po, tanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong parmasya sa Ramon.
1: Sa Ramon. Okay. Diyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
0: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
1: Opo, doon po, pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
0: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may hugis po ng sikat ng araw sa taas.
1: Tama po yun. Yun po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yun po yung araw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw at huwag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Opo, salamat po.
1: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhang muli.
0: Sandali lang po, tanong ko lang po kung meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
1: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1. Paalam niyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
0: Sige po, salamat po kayo, boy.
1: Maraming salamat, Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay.
0: Salamat po.
1: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
0: Opo, salamat po.
1: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ha. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala. Sila po yung nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice cook, kaya sinubukan ko po.
1: mo. Kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Oh, ano pang

0: katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
1: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank. Depend Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo ang...
2: Ikaw hindi pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV?
6: Kulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-TGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. TGX 500 araw.
7: Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng TGX 500 na nung balik ang

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad, ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by
2: P. Diddy.
3: Hey, what up,
2: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit.

0: Tapos, ang tis ko
1: makatulog. Giinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda?

0: overload.
1: Here it comes.
2: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.
3: Oh, boy.

0: the best music on the best station.
1: Sweet 97.7.
2: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa.

0: agad, sumagsabsek agad ang dugo niya. Pinunod mo, sir, ta, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan, water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-apply mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng sito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw, ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cavayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sa'yo, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bayunik, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX
3: 500. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500! GTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best music.

0: check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit. Lang digit itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit?

sila sa ano, pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklaka. Alam niyo po ba, nang yung mga pagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinunin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwedeng makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Narin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at

0: mga rinigan magkaunawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: TTX 500.
8: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa TTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: TTX 500, bibili sa mga buti. TTX 500, TTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang TTX 500, stroke ay pwedeng iwasan. Kung may TTX 500 ka, pandama. TTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
9: Today's best music is on. Woohoo! Today's best mix.
10: Mix 97.7.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Okay, good morning. Good morning, not in the sun. Good morning po sa Mataga Forest Region, Colgallera, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga Fayao, sa Mataga Coastal Area, Talanan Dinatigin, Nakon-Nakon, Talanan, saan man po ka naroon, sa buong lambak na Isabela, buong lambak ng Cagayan. Ang yalikod, buha, bati na sa marusog at sa malang umaga, sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa Mataga Pagdigdatin sa Mataga Forest Region. Patuloy po nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan ng Bionic Alternative Health Center bilang kinatawan, instrumento, daluya ng ating dakilang Diyos. Yan po yung aming paniniwala. Kasi sa inyo po sa inyo, hindi po si Dr. Sonyo nagpag-abish. Kundi sa tamang pagkain, tamang inumin at pagbago ng lifestyle, pagsunod sa batas, pangkalusugan. Kasi tayo natin kung sino naglabag, walang exemption. Walang ibang parusa. Ikaw din naman. Walang ibang maghihirap. Ikaw din naman. Kung sabihin sa pamilya mo, happy-happy tayo, hindi pwedeng ganun. Kaya sabi natin, sa iyong kinakain magiging malusog ka, sa iyong kinakain magiging sakitin. Kaya basta gumaling ka, huwag mong kalimutan na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kasi gumamit siya ng instrumento para sa kagalingan mo at kaginhawan. Pero kung ikaw ay magiging matigas ang ulo, natin, walang damot sa matigas ang ulo, walang damot sa taong filosofo. Kaya ano sabi natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masawayin, merong gantimpalo. Tama po ba? Kaya nga sabi natin, Ma'am Church, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Hindi lahat ng pagkain sa pagkainan ay maging pagkain mo kung ikaw naman ay may karamdaman. For example, mataas ng kolesterol mo, balot at kabati puso mo, balot at kabati atay mo, kasi kasi sila mo, adobo, papaitan, dulalo, piniripo, binisa. Ano ang mayari sa kalusugan mo? Patuloy din pong masusira. Lalala, mga lalala, ang sakit. Magkakaroon ng komplikasyon. Masisira ang kidney, masisira ang atay, masisira ang lapay, masisira ang dituka, masisira ang dugo. Paano lang kung latisira na? Sino magre-refer ng sira? Hindi mo magdala sa karpintero yan. Di ba? Para referin ng mekaniko yan. Kaya kailangan mo na isang health practitioner, certified naturopathic practitioner. Kailangan mo ng advice ng dietitian. Ano ang kainin mo? Anong inumin mo sa iyong karanasan? Kaya sabi natin, dito sa Bayonet, kompleto. May dietitian ka na, merong doktor ka na, meron ka pang herbalist alternative practitioner na mag-advise sa iyo at kung kinakailangan i-water therapy, i-massage therapy, ginagawa po natin ang lahat ng iyo. Yung pong counseling, kailangan nyo po. Pero sana naman, pagka kayo kinayuhan, ay sundin nyo din naman. Kasi pag hindi mo sinunod, wala namang yung pahirapan. Ikaw din naman. Diba? Kaya maraming salamat po sa ating dakilang Diyos na tayo ngayon ay narito na naman sa impapawid upang magsama-sama paano nga ba masolusyonan, paano matugunan, paano maligang lunas ang iba't ibang ori ng karandaman sa simply at natural na pamamaraan ng panggagamot. Sabi natin siya, Ma'am, I want to operation, I want to operation. Kailangan ko po operasyon. ewan ka nakipag-cooperate ka, ginhawa po yan. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, walang magawa, si Dr. Sunyo po dyan. Diba? So, kahit sino mang doktor, kahit sino pang specialist na medical doctor puntahan nyo, kung hindi ka sumunod sa sinasabi niya, wala din siyang magagawa para sa'yo. Kaya nung nakaraan, kailangan subuhan para malagyan ng oxygen ang katawan sa pasyente. Pero ayaw ng pasyente. Ayaw ng pamilya ng pasyente. Nilang sabi nila, Dok, kung subuhan malagyan ng oxygen kasi hinihingaling, hindi makahinga. Parang yung hininga niya, yung halalamunan nila. Sabi na, ang suggestion ng doktor, lagyan natin ng tubo para yung oxygen direct doon sa lungs niya makaginawa. Ang tanong ng family, Dok, may pag-asa bang gumaling? Wala po kaming masasabi. Hindi po namin sigurado. Kung ang sagot ng doktor, kasi ay hindi rin ako Diyos. Ginagawa lang namin ang amin na pag-aralan para sa kagalingan ng pasyente. Yes, kaya sa'yo. Kaya anong ginawa? Kailangan yung kumerma ng waiver. Ano man mangyari, ang medical doctor, ang hospital, walang sagutin, pusa ka na pumayag sa suggestion ng doktor. Pero walang assurance. Oh. So anong ginawa nila? Hindi nagpatubo. Ano nangyari sa pasyente na matay? Yun po pera at magkatubo. Bakit? Bago nagpagamot, late na. Pinabayaan. Hindi inagapan. Kinakita ko doon sa ano, diyan sa tapulin dito sa may tulay ng akala. Makita niyo po dyan. Bumisito sa doktor kahit walang sakit. Nakalagay po ito. Ang ganda. Ay kasi karamihan sa atin, saka magbibisita sa doktor, malala na ang sakit. Stage 4 na, metastasis na, hindi na makakain, hindi na makainom, konting kain lang, sumusuka na, yun ang mali. Kaya nga sabi natin, dapat eh, kaya ang kasabihan natin, prevention is better than cure. Mamaya po, magkita-kita tayo dyan sa Kawayan. Pupunta po yung lingkod para kayo ang iyong paglingkuran sa mga taga-Palanan. Yan. Good morning po sa Pamilya Alvarez. Na patuloy nagtitiwala sa Bionic Alternative Healthcare Center. From Palanan, Isabela po sila. Pero tumawag doon, pupunta ko sa clinic. Kasama ko ang kapatid ko from abroad. Gusto ko ipatikap sa'yo. Thank you sa pag-itiwala po ninyo. At sa iba pa na nag-itiwala, maraming salamat po. Hindi ko may siya isa. Sure, sa dami ng pasyente na nagtatanong na saan nga ba matatagpuan ang Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center main branch ay matatagpuan sa ground floor ng Burusan Building, Victory North King, Maharlika Highway, Santiago City, Isabela. Tapat ng bago palengke, katabi ng LCC Auto Supply. Makita niyo po, Bionic Alternative Health Center. Mamaya po, narito ang aking may bahay sa pamuligutin niyo sa Santiago. Doktora Benet Sonyo, isa po sa naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, certified ginawaran ng CNP ng ITA. Ginawaran ng parangal ng iba't ibang agency. Ang inyong maripon, Dr. Lemel Sonyo, Dr. Benet Sonyo. Makita niyo sa wall natin, ako yan po ang certification mula po sa San Lazaro Hospital, Manila Dr. Hospital, Chinese General Hospital, at ang ating DOH. At siyempre na rin po ang ating school na ating pinag-aralan, ang GLH. Grand Life Alternative Business. At na rin din po ang parangal ngayon sa atin ng UNT sa ating pagkapagtulungan sa kanilang ginanap na ano po na medical mission. Yung libre ang salamin, libre ang bunot, Pasko kayo pupunta sa mga medical mission ng UN. At maaaring makita nyo ang yung likod, Dr. Lemel sa nyo naroon sa medical mission ng UN. At maraming salamat din po sa Philippine Medical Academy of Integrative Medicine sa ibinigay ng karangalan sa atin, Doctor of Philosophy of Naturopathy, PhD. Ang sarap pakinggan na po. Kasi nakita nila, kayang dampanan, kayang isa katupara ang pamaraan ng natural ng Bayunit Alternative Health Center. Matatagpuan sana, ground floor ng Burusan Building, Victory Norte, Mahal ni Kahayne, Santiago City. Sa loob po ng 16 na taon na pagsiservisyo po natin dito sa Estabila, mabibirang naman yung namatay. Hindi ko namin natin nabuhay. Kasi sabi natin, hindi hawak ng Bayunik ang buhay ng tao. Kaya pag malala na, ano, nirecommend ko sa hospital, sanitaryong hospital, Libera Hospital, kailangan na oksigen. Hindi na kaya ng Bayunik yan. Yung iba hindi nakakarating sa daan palang patay. Bakit? Malala na bago din na lang. Ilang doktor na ang pinanggalingan. Sabi nga rin sa pasyente ko, Dok, pampitong doktor ka na. Pero dito na ginawaan. Bakit? Nag-undergo ng cleansing. Kaya pa na mo uminom. Kaya pang kumain. Kaya pa kunti-kunti. Pero nung na-cleansing, abay ginanahan ng kain. Isang plong, isang bandihan. Ano isang bowl na oatmeal ay naubos. Pagkatapos nung na-cleansing, eh di ba ginahawa yun? Sabi ko, tuloy-tuloy ha, ang diet. Tuloy-tuloy ang medication. Tuloy-tuloy ang pag-inom ng juices. Hindi lang dito, kaya sa bahay mo, juices sa bahay. Ay ginawa, abay at kawan, naglalakad na. Hindi na nakayuko, step na lumakad. Di ba? Napakasarap pakinggan. Yung mga pasyente na tulong gumaling, nakakataba ng damdamin. Hindi kayo nakatulong isang pasyento na halos hindi ka mamatay na, pero na-reverse, nabuhay, lumakas. Tuloy isang pasyente ko from Kiyanga, Itugaw. Ang dami ko, gumuli siya matay Kiyanga na, ang dami ng pasyente galing dyan. Yung isang mayroong problema sa enlargement of the heart, hinihingal, 1.3 million. Ngayon, nasaan? Andun, nagtanim ng luya sa Kiyanga. Sana kayo din, mga kayo nito. Bakit? Binago niya lifestyle, binago niya diet niya, nag-cleansing siya, nag-medication siya, at nag-herbal siya. Ginawa sa bahay, yung advice ng inyong likod. Ngayon, magaling na. Sana kayo din. Yun po ang ad ng Bayunik Alternative Health Center. Kaya kung bakit may nag-advice, hindi lahat ng oras may pera. Hindi lahat ang negosyo mo ay tumitita. I know. Kaya kung bakit, kung pwede magawa sa bahay, why not? Hindi mo gawin. Arami din dyan balay nyo. Yung mga rot-rot, yung friend bakura nyo. Ngayon, tuloy ito. Kasi sa atin. Look, at the TUTI, ko niya nagpinta si Agas na herbal dito yung Taltalong sa lugar niya. Why? Yung tinatanong mo, sa Taltalong, hindi matagpuan, di ba? O, oh, nandiyan yung pharmacy sa Taltalong nyo. Okay, anong gamot sa ano UTI mo? Yan, sa'yo sa'yo. Ang gamit kasi subusog. Kung kuhaan mo dyan italtalo nyo. Ang gamit kasi talkalikot sa Lasalamagi. Sa Maling Ilocano. O, kunin mo yun ha. Bunutin mula ugat. Pumuha ka din ng paragis. Gagabotet. Kung talo nga klase ng arawat na ito. Ugasan kasamang ugat. Tanggalin ng mapatay na dahon. Pakuluan. Inumin. Lalagay niya. Ang proportion, one handful, isang dako po lang. Si isang litrong tubig. Ngayon, tatlong klase yun. Hindi tatlong litro. Lalagay mo. Kung tatlong litro na yan, iinumin mo the whole day. Dahan-dahan. Either hot or cold or warm, pwede mong inumin. Pwede mong baunin ko ang nilalagay mo sa, ano, sa mineral water. Kung meron ka namang cutting cord na lagayan, pwede mong dali niya. Ilagay mo ito. At kung gusto mong magkape, hot o warm, templahan mo ng doctor level score nyo. Bionic herbal. Kuya, yan sa gantina. Nagkakati ka na. Nagagalit ka sa. Okay, di ba? Hindi kayo tanong ka ng idea. O, tapos magkaroon sa atin na mayroong UTI. Sana po nakatulong yung advice niyo ligot, Dr. Liverson. Kailangan nyo lang po ano, application ang kailangan. Napakinggan mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi ko nakasalanan. Nag-advise na ako, nagturo na ako. O, na magandang pamamaraan. So, saan ka pa? Eh, wala kang sintago na ginatawan. Wala kang pera, bariya, o papel mo yung binili dyan. Saan ka punta? Di kalpalo. Kabuti. Pumuha ka ng sinabi ni Dok. Nilaga. Abay gumaling. Natanggal yung UTI. Naiihi yung bato. O, di ba? Nawala yung sakit ng baywang, sakit ng tikmura, sakit ng tagiliran, sakit ng puso. Nakakaingin na ng maayos, hindi na pa kunti-kunti. Ganun kaganda ng kabayo dito. Ay, ito yung tanong. Ay, Dok, paano kung wala akong time na maglaga ng mga ganun? Punta ka sa clinic. Meron tayong available. Easy to take, easy to swallow. Nakakapsule. Meron tayong liquid. Yung Jol, yung King Serval, ang ganda po para sa ganyan. Pag pinag-combine mo yung Jol, ito kasing Jol ay sa 21 kinds of berries. Kaya napakaganda sa may mga problema, ganyan UTI, sa may mga kidney, sa may mga cancer, sa may mga bukol. Ang berries po ay napakagandang dohot. So, in-extract ng ibang bansa, kasi imported ito, ilagay sa buti nila sa Pilipinas, iinumin na pasyente. So, kasi wala ko akong blueberry, wala akong blackberry. Meron ako nito bugnay, inyam, gukat. Bilaw yan sa biri. Incomplete, di ba? Pero kung nasa buti na, complete na po yun. Imagine 21 kinds of berries na extracted. Ganun kaganda ang ating punturo. Available saan? Sa Bionic Alternative Health System. Wala pa akong time doon na maghanap na ang pait naman po pala nitong taltalikot. Pwede punta sa clinic, ibigyan ka kapsul. Ititik mo lang. Bionic capsule, easy to take, easy to swallow. Ganun po kaganda. 500 mg Bionic capsule, kompleto na siya. Meron na siya. Paragis, meron siyang subusog, meron siyang turmeric, yung riyan dilaw, meron siyang chankatitra, yung taltalikot, ando na siya. So, ang ganda. Bakit? Lahat ng kailangan mo na nasa kapsula na. 500 mg. I-check mo na lang. Diba napakasarap pakinggan? Ang sarap inumin? Na walang pait, walang pakna, walang masama lang. Ang problema po, kabayunik ko, pag nauunel, natunaw na yan dun sa sigmura mo. Kasi ano yun eh? Ano siya yung VG capsule. Pag natunaw yung VG capsule, mag-spray yan, lalabas yung laman ng kapsul. Pwede ka mag-barf ng mapait, mas mamalasa, mapakla. It's a normal. Kasi ininom mo, herbal. Meron na siyang ampalaya. Meron na siyang banaba. O diba, ando na lahat. So saan ka pa? Kaya ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Hospital. So sa mga nagkaplano, na magpaanggago ng cleansing, magpalinis ng ilang internal organ, tawagin niyo po ako sa ating picture. Ang ating pong cellphone number, 0917. Sabihin mo ang katanungan, tingso po ako, para mabasa natin on air ang iyong makatanungan. At ano po, hindi natin ang advice on air din, ang kasagutan hanggat may time po tayo. Pero pag wala lang time, pwede mga after this program, tawagin po ko kayo para ano po, mapag-usapan natin, anong dapat gawin, anong pasisakit, anong dapat inumin, anong dapat kainin na may karandang. May sa inyo, ang bayanin po, merong dietitian, merong doktor, merong counselor, so, tagapagpayo, tagapagpaalala. Yan ang gawain ng inyong likod, Dr. Lewel Sonia. Isa po Dr. Phyllis Drink and Alternative Medicine. Ang ating kong cellphone number, 0917, take note ha, kung anong bulletin lapis, papel, cellphone, i-save ang ating number. Ulitin ko ha, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong contact number. Sa mga gusto, alas ninyo sa mga, may paraan. Sa mga ayaw, may kahulat. Kaya nasabi niyo, ang kasabihan natin, nasa Diyos sa sawa, nasa tao ang gawa. At ang Diyos walang magawa, sa tao matigas ang gulo, sa mga tao, pero supo. Hindi rin mo ng advice, pero naniwala, na nang lumala, anong mayari? Takbo. Kailangan ko do, oxygen. Kailangan ko do, cantilever. Ganun po ang hirap ng kapalitin. Ang magkaroon ng karantan. So, anong nangyari? Late na. Kailangan na ng agarang medication. Problema, hindi na magtanggap ng gamot ang katawan na. Kaya ang nasabi natin man, anhil mo yung damo kung patay na ang patay. Kaya ngayon pa lang, may naramdaman ka, agatan mo na. Kasi pag hindi na magtanggap ng gamot ang katawan, hindi na magtanggap ng pagkain ng vitamins, mineral, ano pa makagawa ng isang specialist ng doktor na katulad ng mga kaibigan natin dyan. Good morning ako pala sa ating kaibigan doktor, Dr. Reynald Buscaro, alam ang kasawa. At sige na matin sa marusog isang badang umaga ang ating mga kaibigan doktor dito po sa sanitaryong hospital. Sa ang ating pumapala po doktor ay mabibili nyo sa Navarro Pharmacy, Lovins Pharmacy, ang Dr. Lewel Sonia, Bionic Lewel Sonia. At kung kayo pupunta sa sanitaryong, dyan po sa ilang cafeteria, sa ilang canteen, tingnan nyo po dyan sa ibabaw na ano, ng estante nila, makita nyo po yung Dr. Lewel Sonia, Bionic Lewel Sonia. Sabi natin siya naman, nagkakatikin, nagkakadama. At ang ating po Dr. Lewel, mabibili nyo rin dyan po sa Alicia, doon ng Botica Mica, A.M. Climbing Team, meron po tayo dyan. Sa HRD, Go Pharmacy, Fire Pharmacy, Joyce Pharmacy, Pharma Aid Pharmacy. Available po ang Dr. Lewel for you. By Unique Herbal Soya Coffee. Sa Gini Pharmacy, yung pinakadulong na pharmacy doon, meron po tayo, meron po kayong mabibili dyan. And then sa Kawayan, Abis Pharmacy, Atinas Pharmacy, at Change Pharmacy, at saka ano po, Magpili Pharmacy. Diyan po sa loob po ng Primark na drugstore, mayroon po kayong mabibiling Dr. Lewel Sonia by Unique Herbal Soya Coffee. So saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa amin natin na nagkakatikin na nagagabot po pa. Yan ang kagandahan ng ating pumulot po. At doon sa mga hindi naman nakakadunging, meron po tayong good news kasi meron tayong EC plus D ka na nagpapadunging sa mga hindi po nakakadunging. Kasi sabi, Duk, ang mahal po kasi ng EC out. O, meron lobas. EC out D. O, ka siya na iinumin nyo na. Iglalagis doon yung init, inumin nyo po ninyo. Oh, it's only 10 pesos lang isa niya. I think parang gano'n o 20 pesos. 20 pesos siya lang. Kasi magkano ba yung siya? 118, 160, like that. Ganun. Pero ito po, it's only 20 to 25 pesos. I think parang gano'n lang. Or, hindi ko mapasigurado yung price. No, kasi bagong dating po natin na product yan. Ang kagandahan, sa Asia, ilalagay sa tubig ng init, lagyan ng kalamansi, isang kagapurot na asin, inumin, abe, makakagin, makakadugikan. Ganon ang good news. Eh, lahat ng pamaraan ginagawa ng mayinig para po sa inyong kagalingan at kaginawa. Magtutulungan lang po tayo. Kaya doon sa mga gusto na magpanyago ng cleansing, mag-text po kayo. At nang na-schedule natin, kailan available ang inyong lingkod dito sa Chiaro City, dyan po sa Kawayan City. Kaya sa Malais, huwag kayaan, huwag pabayaan. Prevention is better than cure. Health is well. Yun ang pinapalala ko sa inyo. Kasi pag malala na, ano pang magagawa ng isang magaling na doktor? Kahit ang sa inyo, ang Diyos, wala na rin magagawa sa inyo kung ikaw ay matiyasang mo. Kung ikaw ay filosofo. Ikaw rin ang upiran, pero ayaw mo pa. Wala pong magawa. Kahit sutas ko sa iyong kalusugan, iyong buhay. Kaya ikaw ang nakakalap, ikaw may hawak ng buhay mo, kaya ikaw din ang magdidesisyon kung ano dapat mong gawin sa sarili mo. Kami po ay mga counselor, advisor lamang. Kung kayo maniwala, salamat. Pero kung hindi, wala kang makakawa. Kaya nga sabi natin eh, nasa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Pero ang nais ng Diyos, sa Diyos, ibinigay ko sa inyo ang pagpipili ng mabuti at masama. Pero piliin mo ang mabuti. Yun ang suggestion niya. Bawal, hindi mo gawin. Pag sila yung doktor, bawal ang alak, bawal sa garilo. Pero yun ang gusto mo. Sino makakatulong sa inyo? Wala pong ibang ang iyan. Kahirapan, kundi ikaw din naman. Kaya, ma'am sir, ang ating time ay medyo patapos ka naman. Ako po ito basta salamat sa inyo po patuloy na pagtatanong at sana napanggan nyo yung advice sa inyo lingkod. Hindi po nag-sermon, hindi po nagagalit, kundi ako po nagpaalala lang, nagpaliwanag lang sa mga dapat nating gawin para sa ating kalulusog ng sambayan ng San Chaguino, sa mga karating bayan, karating provinsya na naabot ng ating palatuntunan. Kaalaman pang kalustogan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Okay, ito parang sa atin. Minitin pa ba tayo? Okay, tinagawa mo. Okay, meron pang 3 minuto. Ang sabi niya, Doc, good morning po. Inatake na aswa ng anak ko po kagabi. Ang dapat ko ng painom. Okay, ganito po. Emergency. Okay, magjayat ka ng sibuyas. Oregano. Langla, takuluan. At yung usok, kung meron ka peppermint dyan, herba buena, pwede pong samahan yan. At yung usok, ipa-inhale nyo po sa kanya. At yung pong namang pinaglagaan, pag medyo malamig na, maligam-gam na, ipa-inom, timplahan mo ng kaki ng Dr. Lemuel o kaya gatas, ipadidi sa kanya. Pero kasi niya, sumabawal ang gatas, magiging magkaroon ng mucus forming. Ay pure na lang na gano'n, inumpainom mo sa kanya. Ipa-inhale mo na yung usok para maginawaan siya. Ngayon kung meron ka herba buhay na, lagyan mo si dibdib sa likod, yung herba buhay oil natin. Napakaganda po niyo para sa ganyang mori po ng karantanan. So, and then, kung meron kang time, you can go to our clinic para po makita natin, mag-check-up natin ang pasyente ikaw na dapat tinumin. Iwasan ang lahat ng malamig, chocolate, ice cream, cake, junk food, cheseria, soft drinks para sa ganyang muri po ng harang mo. So, maraming salamat po. DWDY, Life Radio Nueva de Luzon, Sweet Radio Santiago, sa pagkapalipan sa ating dinig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay napapakinggan ang ating pong programang kaalamang mga kalusugan. Ang sabi nga po natin, Sir Ma'am, kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Maraming kumain, nalabuso, pero mabibigso. Maraming salamat po sa inyo lahat ng ating programa. Kami natin, isang mong gagawin, sampung mong iisipin. Hindi lahat ng pagkain ay maging pagkain mo kung meron kang sakit, meron kang high blood, meron kang diabetes. Paalam mo lang, bawal ang soft drinks, bawal ang cake, pero pinakain mo, mahuputol ang paa mo. Di ba? Ganun ang direktang pagsasabi ng totoo. Kaya, ma'am, sir, huwag hayaan, huwag kabayan. Mamaya po, magkita-kita tayo sa Kawayan. Pupunta po ang likod para kaya aking mapag-lingkuran. Salamat. God bless. Sa inyo po lahat.
1: inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: today's best mix. 97.7,
4: where we play your music your way all

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: TTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Tatay, pangalan po ninyo?
6: Rivel Belisario, sir.
5: Ilan taon na?
6: 56 years old.
5: Ilan taon na?
6: 56 years old.
5: Taga saan po?
6: San Fermin, Cavite City.
5: Ano po ang dati niyong karamdaman?
6: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko as maganda.
5: Ano pong epekto sa inyo?
6: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
5: Nawala na?
6: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
5: Yung palpitation po ninyo?
6: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na, kaya tulit tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
5: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
6: Bisang-bisa, sir. Maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kung minom.
5: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
6: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo maganda ay yung DTX 500.
4: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant.

0: combination. DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga pamilya. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
0: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mapibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ay iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit anong

0: Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla, Android Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: DTX 500!
10: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
9: Madalas nangihina at nagkakasakit.
10: Baka kulang ka sa antioxidant.
9: Mag-DTX 500 ka
10: para hindi maging sakitin
9: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
10: DTX 500! Araw-araw!
9: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay mahalaga.
2: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: Gusto niyo bang

0: series ng GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Hello mga ka-mega, mega morning. Shout out ko manen. Gagiti amin na po nga papagayam tayo. Iti awan labas na, sapay kumata, nakaradkad kayo amin. Nay, panagtutudo manen apo ken panagbabagyo. Siyempre, laging handa tayo no kasta dumteng ti panagbabagyo, di ba? Oh, dagitay baha. Nako, ingat-ingat everyone. Okay, laeng kumano tudo. Ngem no bagyo ay sos. Danag gaita. Antuyang manen nga ron para iti usapang mega. Toy gayam yung manong yung Jerry manen. Iti tangatang. Sapay kumatad na kayo amin iti natalgad akasasaad. Tane narigat yag sakit. Especially, dagitay adda edad nan when no dagitay senior citizen. Yan, ha? So nga, apo nga dumdung nagikang kayo iti ababalaan nga health tips. Tapno agtalinaed anasalon at siyempre ipaayan tayo apo iti umno panawen ti bagbagi tayo tapno addayo tayo iti sakit yan apay nga irekomenda tayo apo iti panagtake iti fish oil yan oh lalakay ba bakit dumngeg kayo ah amoyo habang tumatanda ang katawan natin kuna da nga ruden ya lumalakay siyempre agligsay mo ti bagbagi siyempre natural nga kumapoy ti puso tayo ha nagitay nay kasukasuan kuna da bukong-bukong yan ha memoria ken siyempre blood circulation iso ang masapol ti fish oil gaputa amuyo na nga to dayto iti omega 3 fatty acids. Yan. Tapno, mapagtalinaed anasalun at ti puso. Iti utak. Yan. Dagiti tultulang ti bagi tayo. Sigon iti research, ti omega 3 ti kang runaan a suplemento nga adaan nalawag ken

0: Puno a benepisyo iti bagi ti maysa a tao. Mm-hmm. Amuyo pang papigsada ito apo iti immune system. Yan, panglaban iti cholesterol and triglycerides, panglaban mat apo iti inflammation, wino dagitay panaglumteg. Yan, pang papigsa iti panagkita. Yeah, ha? Siyempre, nulalakay babak. Talaga nga kung kapoy, dahitay na eyesight. Ha? Kastamot ti memoria. Siyempre, so nga, dahitay kunkurada nga nunod duma, nakapay memoria agkabawal. May sapay kakabsat pang papintas iti kudil. Siyempre, nulalakay kun bakit? Di ba kumre? Dahitay kudil da? Mayat gayam apo dahito yung omega-3 fatty acid. Kung runaan na, dahito yung nai omega-3 fatty acid, kat protection iti puso. Oh, di ka nagsayat. Ay, kakabsat, ti ipa ay ti mega sardines. Ayan lang, oh. Ngayon, kakabsat, kat dahito yung mega sardines, dahito yung kat nabak ng iti omega-3 fatty acids. Oh, di eksakto. Yan. Talaga nga maitumpong launa eh. Dahito yun ay mega sardines. So nga dapat agsida tayo. Iti mega sardines. Nagitay na yung senior. Mabalin. Saan nga makapadakas. Ngayon nung nalabas, ay siyempre, dakas yun. Dahito pa, may sapay apo. Lakay kan ba bakit? Health tips ko pa. Ato yung madagiti nasamay nga breakfast. Wino pang almusal. Nga healthy. Para kada tayo, nga senior. Yan, ha? Umuna. Dahito di yan ay awagan na nga oatmeal. Buyugan nyo, wino sabayan nyo iti saba, wino mansanas. Yan, mayat ako dahito nga pang breakfast, wino pang armusar. Number two, boiled eggs, wino plus kamatis, wino avocado. Yun, ha? Talagang ako dahito, partner. Number three, dahito, mayat pa, brown bread. Oh, wag yung white bread. Yan, ha? Kasi kadalasan ka di ay white bread. Kwala ita, makapadakas mo kano. Ha? Kano, kunada. Ta, sigun mo't apo iti panagadal. Buyugan nyo dito, brown bread, ti peanut butter or low-fat cheese. Yan, nagpalaman kayo. Okay, number four, dahito ginisang gulay. Yo, ginisang gulay. Kanyo pa iti mega sardines, di mayat. Buyugan nyo apo dahito yung makun ko na nga brown rice. Yan, huwag yung puti. Okay? Dito talaga nga healthy. Minimal, ha? Brown rice. Number five, jay gatas. Nga daan iti low fat. Wino di ay soy milk. Soy milk. Yun. Yan, mga senior. Nagita yung mga healthy. Mabalin tayo nga kanon iti bigat. Ang baga pang breakfast wino almusal, ha? Dapat balanced diet pa eh. Tamo tayo mat at ibagi tayo. Saan na nakas iti kapigsa tayo iti teenager tayo pailaan, di ba? Pakapoy, apakapoy iti bagi. So nga anad-anad lang at puti masapol. Tapno healthy akanayon. Kano kabailan pa iti ag-exercise? Ay ko, aramidom. Oray agpag na pag naka iti inalda. Mga 30 minutos daily mabalinan. Sige. Langarot, dahi talang nga po, t-shirt, health tips tayo. Tiyangal daw sagot, ti mega sardines. Ti numero una, sardinas, iti pagilian kan siyempre, naawagan nga, superfood. Manipod iti Medical Wellness Association. Iwarwaras apo ti Mega Prime Foods Incorporated Company. O saan ka pa? Mega sardines ka na. Nabak na nga pa iti sustansya, kasi iti protina, calcium para iti ngipon kan tulang. Di kong kunakon nga omega-3 para iti puso. Napintas, ti benepisyo apo ti mega sardines. Magatang yung kadagiti suki yung grocery supermarket. Dito'y lugar tayo. Ops, Manong Jerry. Agpakada akon kan agyaman ako na po tiyan. Ano si Manong nagdengeg? Iti ito'y usapang mega. Iti na ito'y bigal. Tay gayom yung Manong Jerry. Bye-bye and God bless everyone.
1: Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
1: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: I wanna hate you.

magandang morning po sa ating lahat. And sa mapagpalang araw po ng Webes sa atin mga kapatid, today is August 13, 2026. Napakabilis naman ng araw mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa Sweet 97.7 FM. Ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Ang ating oras po, again, 7:20 na nga po ng umaga, no? Mamaya, hindi natin mamamalayan, mag-aalas

teacher. And hello din po sa lahat ng nagkakape. Opo, yung mga nagpapainit dyan ng chan. Na talaga namang hindi pwede pag walang kape sa umaga. Yan ang kanilang pampalakas, pampaganda ng mood, di ba? Pag hindi ka nakakakape, nako, nag-iiba yung mood mo. Nag-iiba yung aura ng mukha mo. Para bang ikaw eh pinagsaka ng langit at lupa. Baka ka OA. Oo, lalo baka ikaw pa yung nakakailang tasa ka ba ng kape sa isang araw, ha? Ewan ko na lang, pag ikaw yung nakaka-apat hanggang lima, talaga naman, hindi mo rin favorite ang kape, ano? And speaking of that, itry nyo rin po ang aming MX3 Coffee Mix. 14 in 1 plus 1. Napakarami po ng makukuha po at mapupulot po nating nutrients dito, mga kaibigan. Ha? And mamaya po, pwede po tayong mag-message sa ating, actually ngayon, pwede naman 09363226700, yan po ang ating text line. Pero mamaya ko na yun mababasa, ha? Again, 09363226700. Pwede rin po mag-message sa aking page, DJ Berry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account, DJ Berry as in Strawberry. Napakadali lang po hanapin, mga kaibigan. Alright, magbabalik po ako mamaya. Diyan lamang po kayo. And let's hear this song called The Mundo. This song was brought to us by Paulie Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GE Enterprises, quality supplies and services are our commitment.

0: morning! Checker time! It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Determined na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pamang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumi na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, which is tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening akin. Like sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay test-7 proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. The extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romar.

0: at ito po ang kwentong MX Tito.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wait!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna.

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines po na ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.

0: Sweet 97.7.
1: I do my makeup in somebody else's car. We all